0: Vashamwari, munozviziva kuti kusamba nyara kaviri kaviri nokumwa nosabao kana kuti dota zvinobesa upenyu hwenyu pomwe nokama hwenyu kumenengera nobungano pamutundu. Makonye mazinji anobala ndenda nyoka jokwenda kana dotetwe kumenengera nokolera anobuda pambwani, padodi, pashina. Ndizvo tinodikana kuita ukirini pamukuvo uri wese. Kushandisa sabao, dota, njoushoni pamuzi pedu kumenengera nopamutundu. Kuita ukirini, ohwaro opanyumba tinoponera. Zvinodika mukati mukutizisira ntambo mbukani. Zivani kuti nyoka jokwenda kana dotwetwe kumenengera nokolera zvingatamba kukasa kurapwa nokuvikwa zvinouraya hanye. Mungada kuchinja mukole mwana wenyu, tangani mwamusambicha momuchinja momudira mukole jitsva nokuti jakachena. Izvo zvinopa upenyu wakanaka. Nyumba jokwendera maji makuru nokuti kwotinoshejera dodhi tinodikana kuita ukirini kugare kwakachena. Tingapera kukochora ativiri kubata miro kaviri kaviri tinodikana kwamba kusuka muromo nomiroyo kuti zvigare zvakachena. Izvo ngo zvinoita kuti tisu tigare nohome wakanaka. Tingava kohavisa ng'ombe kana kohusha atishikatotaha chiri chese tinodikana kukalava nyara nokumwa nosabao kana kuti dota. Vashamwari, cheujani kuti kukalava nyara kaviri kaviri nokumwa kana sabao zvinobesa imwimo kama hwenyu pomwe nobungano resepo pamutundu. Iyi ishwiro yohumambo omuno muprovinsi yeSofala kubesejehwa ndi UNICEF.
1: Ana! Ana! Omaa sasanyika toyera tende?
2: Alima, ndili duzi na kumala, basini ndikusaka kwawanga.
1: Ana, tangwanchi yola nalikulira tenepa?
2: Alima, panansiku inalirema ningi.
1: Kodi nditangwe iya na njala?
2: Nkabe, ayama mwadidi.
1: Ana, iye lira tenepa mijiji onseni si mwadidi tai. Ndisi ya ndimpate?
2: Ushu.
1: Basi, basi, kumbani wanga wakubalika. Fulika kamwana kanga.
2: Hii, amatama lila?
1: Waona ana, yurani asawana unga kunda kanae. Basi ya nasafuna kumpangisa chifunanu.
2: Alima, inepano nthabi nzizi na pepio.
1: Inepano ndisapidziwa. Mbwenye akumbwani, asafuna mpole mpole watu. Tuera kale na chichizikiro, pontu mbafuniwa.
2: Mbwenye ndina mabasa mazingi panyumba tuera chita. Pontu lero, ndika kana basi ya kupika.
1: Masezi chita mabasa nangu, uzafunika cheza nae tangu ya pinachita iye. Seka nae, kumpasa chithomthonu, penu kumkumbatira. Pontu, na kukazika pa mabasa tuera iye, adziwe kutiwe ulipano tangu yache. Langana basi kulimira kwa chilira, tenepa pida kaleni nae.
2: Unarazao shamalianga, ndaona ipi chinchino?
1: Apo, kwata kumbani yaku, pontu mpasi chifunanu pangono.
2: Ndapifa, ndinachita pepio. Yuran, iwe ndi uchisanzai changa, chifunanu changa, Ungalira, ndisakala kusukwala, Ndisie ndi kupasi mkumbatiro.
1: Waona kupata kwapyo basa? Iye basi ena safunaona kutuli duzi na iye. Apo ungachita penebe mizizi yoseni na kufuna iye. Mwanako anakala wakutanzaya, pontu, wachigani kiro.
2: Mbana nakonda funa pepe kuna kumbwani achi. Ndakuta shamwalianga.
3: Pangizira rudu na chifunanu kuna mwanako. Sakitisa kutia kala wakutanzaya kakamwe, wakupikulupira, pontu na nsiku za mangwana zadidi.
4: Mpukere kuna nguva ndijana shana jamangwa nani ino mseso kama jino kwa na kuita mako matatu na mseso mtandatu jino takuira mkati mshirango shedu kama marima kwa pitakawa shida vijana na marimi mdistritu iyo kaya takupina vika mkushirango ishimbatiswe
5: Mkuvo wabarimi Shirongwa shinodulujira, marimi romasha kunyenge jera huaje kutimukote ole mbeu ya kawanda.
6: Mu Chonga micho vapurukere vanodikana vora Mozambique ndirikwanika mtundo osombrero mu distrito yokaya muno mu provincia ya Sofala mukati muchirongo chedu kama mushomarimwa kwapi apa ndirikwanika na machibaba kama anokwana kweta maviri imachibaba vanolima zvisinshi kama zvekusiyana siyana kuvira mtundo uwale kama osombrero baba chokutanga bila kuziva zina renyu lokwana
7: Paulo Jonki pa salam happy
6: Baba Paulo Jonki pa salam happy mukwanika pano pa sombrero makabako pano
7: ndakabalo pano hapa
6: muna mukole mangana pano
7: ndakaita sa 59 ano
6: na muzi muna
7: ndina muzi no asiana zvese nazo pano hapa noita basa kulima
6: kulima
7: Tino lima mafunde, tuzi nje, otalise ni malima basi.
6: Amulimi mpunga kuna?
7: Mpunga ni wali maso, gorelino ya wakafa mpunga, wali na kuhindi wa bona.
6: Wakachwa?
7: Iyo, wakachwa ngoro kuzuhua.
6: Kuna nga kuti zvira mkuli mengi?
7: Zvira tukulima zumapira, zumapira, zumabonole, zumita otalisa, ndazo nukulima ifo masilo.
6: Mzoka dakache, maita kama mulimi umtundo osumbrero muno mdistritu yokaya, provincia ino yesofala, kulido ino provincia yesofala. Mungati buncha kuti vese izwale zo mnolimaro, mnolimira kurja kumuzi novana, mnolimira kutengesa.
7: Nada, tino tengesa zuana zinangu, zuana kujicha kushikora, tino tenga zinu zuana kutengesa, tuna yomba dispeza kutana wana kushikora.
6: Muna wana mangani?
7: Inda kaita noviano, ana. Zwana.
6: Nanga kuti zvese zvomunorima, munobisa padoko, muenda vakama kutengesa kuti vana vaende kuchikora.
7: Aende kuchikora. Noita

0: abvisara kufunika bwerani kupamphangwa zathu zansofala amisole yamphangwa anyupenda mabasa masezekero muno sofala akuronga kuti mapika anazakaoneka anazambaoneka pakati padziko pamadziko apantswi kupangisa kuti ana muafrika pakati pakuburukira kunachitawo pamasinzikiro mbozimbozi na mapika kuveka kuti masinzikiro atambaruka mwekuti bwerani muzaoni munhu muafrika zido kuzitongereka pano pa bera muprovinsi ya yasofala kuchita bechi kuenda mba peza anthu na nzeru za kulemedza na kusalikana pemaso miti na pinango pinagumanika kuti kwete mwa mzinda wa bera pyonsene pe thangwe ya kuchinja kwa makhaliro kulambo anyakufunza mumphuka kupiringana zana amumphu anao ndi asikana na aphale ndi wadadunduka mbuto za mpfunziro wa mbuku makauno muno mprovinsi ya sofala makamaka distritu ya chiringoma kubukira pamathangwe akusiyanasiyana zenezi na zinango zinazikhala mphangwa zathu kubukira mauntho muno studio a radio mosambike pano pa baira ali pakaluta ndili paraira tomai kumichini ndi george barus pasipeki mudini ewu avesera kufunika uno ndi nzizi wakuthumbuluza zonsene mphangwa zidakwatefelero topangano kuti anyakupenda mabasa amasinzekero ali kulonga kuti mapika anazambaoneka pamadziko apansi makauno ali kupangisa kuti ana musambiki ali kugumanika pasogoloka na kuthambaruka kwa masenzekero mbativene mphangwa zenezi na Joaquim Sombe
1: anyakupenda kufamba kwa mapika mpira muno mprovinsi ya sofala ali kuona kuti basa idaphatwa na misoka ya mpira yankati mu afrika pa mapika makulu na gwiwa madziko apansi pano nzizuno alikuona kuti mapika newo athambaruka kakamwe kundi ya afrika alikuona kuti ninga mapika ansoka wa Marocos na Egypt awo ndiwo kuti adafikira mpaka pambuto lili kakamwe ya chidikhiro cha ana nkati mu afrika kundi ya mapika kuna anyakupenda kundi ya mapika mpira alonga kuti kubulukira kwa afrika kuli kupangisa kuti ziku ino yapita pa inango mfendo ya lili kakamwe ya ana na kanda kutripa yakuti pyasiyana na pyaka pidamala masezi misoka ya Cabo Verde, Senegal, Ghana na inangu idaburuswa pakati pa mapika na gwiwa siku zino mbayenda pamidzi mwawo kubulikira pa mapika adagwiwa awa asiya chizindikiro chadili kakamwe kuna iwo hapo akaona mapika na gwiwa na Marocos ninga kuna ajakufunziswa ninga kuna ajakufunziswa na Radio Mosambiki alikuona kuti paoneka kuthotuka kulikira kakamwe pa mapika nkati mu Afrika anagwiwa madziko apansi pano malonga kuti tinepa kupangisa chidikiro cha Afrika era kutiwo apangisi mbiri pamapika makulu apansi pano tiveni
2: Alexandre Luiz como aprestou as equipas africanas nesta Copa do Mundo este ano foi uma avalia uma expectativa boa pressão
1: ndine Alexandre Luiz kumenya kulechita misoka ya Afrika pamapika makulu chaka chino pikhala pinthu pyadili kakamwe amenya pikulu kusagolo tina nsoka Maroko Maroko ali kuchita pinthu pyadili mapika newu anafuna chita Maroko na Fransa angagwa mwadidi mwene Fransa anatabuka pikulu kene kakamwe panango anafika mpaka mapetu panango nanchi mapika na mapika ngabwiwa ndi pinthu pyakusiyana siyana pinachitika pisatutu Musa Afrika ne akafika tai mpaka mfindu nango misoka mizinji kafika tai mpaka mzizi wakubusana pamfindu wakutoma misoka ikasalira atupepale misoka ilikugwa mwalidi Maroko alikusogola thangwe ana pinthu pinafunawo nsiku na nsiku alikuchita maming'ero kusiyana siyana thangwe mapika ampira ndi pinthu pya chiungano si pinthu pya munthu m'bodzi tai safunika chiverano longa kuti Maroko anafika mapeto ini pano ndinachimwana tawira kuti panango anafikale mapeto mbwenyi mapika ndi mapika pinthu pisatutu Musa pyonsene pisachitika
3: É uma coisa comum, não pode ser coisa individual.
4: É um conjunto.
3: É um conjunto. Marrocos final, posso não afirmar tal muito bem, mas como futebol é uma caixa de surpresa, pode vir a acontecer como um milagre. Uhum. Porque eles também estão a corresponder. É uma equipa, é uma seleção. Está de acordo com o suante aquilo que eles programaram e já estão a fazer.
1: Ao ambanho cupenda, a mapica, a mpira, a calha para o panzinho da obeira, mono sofala, na kubulikira kwa misoka nkati mu Afrika pa mapika makulu na gwiwa madziko apansi pano pa chaka chino cha pakupiri 2023
0: zinango mphangwa zikulonga kuti ntsindo kuzitongereka pano pa baira provinsi ya sofala kuchita bechi kuenda mbu mwaza mafala kuli mbumba akwanisikhala anthu kudziwa chamaso pakuchinja kwa makhaliro akudambo Mwanyankuira Joaquim Sombe.
1: Conselho Municipal de Panabanzindo Beira, ali na Beche, chinchino kupitiliza basi na kupasa nzero kuna mbumba, tangwe ya udidi, kwa kudambu kuno pontu na kusia piri pinti pide chekwa na putu sinango, inalunga miso kalo kudambu kuno pamizize kufumba kwa mulungu mpepo na pinango na kutupepisa zesa okome. Alukufuna na penepe kutia kale nzindo kutongare kwa pano pabeira, adziwe udidi kakamu kucheka miti pontu na kutaya nyavu mbuto kufunikira ninga makaliru adidi. Aulungami wa mtu na mtu na nzero za kukuruzika pakati paku chita kutinzinda ukaliwa didi kakamwe kubulikira piri penseni pide chekwa. Mafala ya kadamu ukulumirira mabasa akufuya na akulima kumedza pontu na kulimirira ukala kudambu mkati mwenzinda kutongere kwa Beira Tereza Makopa. Alunga kutiku sasangira nzinda kutongere kasafunika kutibasa pinzirwe pakati paku sizikira ukala kudambu kuno na ukome na tangu ya uchinja ukala kudambu kubulikira pa mhepo mazi pontu na pionzi azuisa kuti nzindo kutongareka nzizunu basa lukipata pakati pakucheka patra miti inangu na kuti inangu zida malimbuka na tangwe iya mpepo na kuchita kuti kudambu kuno kukale mwadidi kakamu tiveni.
4: O ambiente é muito importante para nossas vidas, as espécies marinhas, também para as plantas, porque sabemos que o ambiente faz parte para a preservação do...
1: Pina kumanika kudambo, ndi pintu pia didi kakamu kuna makali watu. Pina kumanika mazi, mpia didi mpo basi. Ponto, sapiziwa kuti, pina kumanika kudambo sachita kuti makali watu, agumanike pambutu ya didi. Konselu Municipal nkabi karakunja dai, ifando sachita mabasatu tuwera iruza, na kuzuisa mapatiru ya didi, kuna akali ya nzindo kutongareka na onsenene. Akali, akuziwa udidi wa pintu pina kumanika kudambo kuno. Tingalonga kucheka, tisafunika ticheki miti, tuwera kusagoru miti neyo, itipeza. Na ntunzi na nchi sapiziwa kuti kudambo kusapisa apu na ntunzi wa miti sachita kuti kupisa kutowe mano tatuma na kucheka nkwete nkwete mwabara miti ya kukalikira na mhepo tukulonga miti ya mikoko ponto tukucheka mbu miti nango ya kukalikira na kuruzi ya bara ponto na pionzi tukulonga miti nango mikara ya mpeji ilipo basa inachitwa ya kucheka miti ya mpeji chisa cha mwavi. Tacheka pa siku zitatu chikwi na mazara mashano na miti miwiri ya mipeje. Utapata basa pozipeni na soko bozu wa SOS. Unapata basa na nangono kunyamizwa. Utapata basa na weni kondo. Utapanda soko bozu. Unafunapata basa na weni kundi ya ukaro kudambu kono. Utaikamu kondo miti ya kazuarina. Ni miti ili ya kukomesa bara. Na kumanika mbutuzezi za bara mkati mwa zindo bera.
4: Gestão do ambiente. O comitê veio para ficar, vai fazer a sensibilização, também vai fazer atividade de fiscalização e proteção do mangá na zona de Moave.
1: Mafala kumazwa na nkadama kusagara mabasa, akulima, akufuya, akumeza ponto na kulimira. Kalo kudambu kuno mkati mwa konsia municipal pano pa Beira, Tereza Makopa ponto na basa na chito kuchaka patwa miti, mbutuziri za malimbuka inango, dama kubwa na tangwa mpepo.
0: Bwena niko visera kufunika pampangwa za atu nchigwa kwa fotoko zindine Pereira Tome. Antu wa kupiringa na pikwi makumatatatu na tatu bukira luwane ya Marumeu. Alikukumani kapanyatu kusuwa mazi. Mpisa pingasi bukira paluwane ya Marumeu. Akali luwanenere alikuchita nsinzu ukulu kwenda mbasasira mazi ya dosi tuwele kupanyotu. Kumbukani kuti mazi ya nangwa na mwau adumfi ndi wanapasa nyatwa ya matenda na kolera. Ninga kulonga kudachita nkadamu nya kusugulira mabasa akumanga na kusizikira piombo kundikundi kwa nzindo kuzitongere kwa Marumeu mbwe Fernando Sineta aronge kuti ndi mumweni. Mapompa kukwa na matandatu basieni achepa kulimbumba inagwanika paluani ya Marumeu. Mbwenye alikuza mbajita mpamfu tuwele kuchimika mapompa nangu. Mabasa nasalaka na kutimisa motu wangkwanda sensapi pa mpasofara alikusumula antu wa nasambo wa kugasa choto na makala mbao tamasikumunu mmizi. Alukulonga yuo kuti kazinji kwene angachita pene piantu kugasa moto na makala pachoto mbafunga misuo pisapasa mikansu. Na kuti kazinji kwene antu asaduara kuti mpepo uja kufunike rekamwe apa ungafunga misuo masikumunu mbaota moto muzi pasaza kaoneka mikansu ya kupia kwa nyumba. Safunika kutunda mbuye Fernando Faria alonga kuti mizizinwe kutondola safunika kuchita gasu gasu. Mulembe wa akazi kundikundi kwa nguanda frilimu tikulonga awe miyeme aliku iruza kazo sene tuwela kutia kwa nisi kuchita nandu kundi kwa misoka tura kwa nisembo kupaswa mtaba wakufiari sukobiri kuchita malonda mama sidali ya sauki akapironga penepi kubukira lokalidade ya mitushira distrito ya Nyamatanda na akazi angasi kuti akazi alina mtaba wakufiari kubiri mbwenye mpia masu kubanza nsizi nganonu wakutu utongi ulinao mtaba wakufiari sukobiri kuli antu hazinchi zakuri sampangwa zikulonga kuti antu kwenjipa kakamu ndiyo anapemba kuti utongi ukwanisi kuchinja na kusia nsambo ngasi tuwela kuti antu akwanisi kuona makaliro adidi akubironga penepi pakati pamizisino kusanywa mbozi na mbozi tangwe ya kusalikana kuchinja kwa matongero munu msiko akapironga penepi ni ngasi antu aposto administrativo murasa distritwa kaya kunkwiri kwa ino provincia ya Sofala mbalonga kuti azinji alikupemba penepi kuti angalulupisa udidi na machitiro kulitongi. Antu anakwanisa kuzindikira chamasu kututongi. Ulina usisi kulimpi mbomba. Mama Muna Kasamu, mbozi, mwanakazi pindikizi wa guru inenda mabvesera antu mbozi na mbozi. Pukusaka kuchinja kwa makaliro na kubulikira kwa antu. Pa mzeru za masu za kuzesa ufulikio kwenda na kwenda munu nziku. Alonga kutipi usene pinalongwa pinati pipatiswe basa na kutindi mbomba inapemba. Safunika kufera. Basa vesera kufunika zikali mpangwa za atu nchegwagwa majibesiano. Duzi na anyofunza mbuku zana muno provinsi ya Sofala ndiyo adandunuka mbuto za mfunzira mbuku makauno kubukira distritu wa Chiringoma. Mwenye kuira Joaki Sombe.
1: Duzi ni ya kufunza zana mbuto za usensiana za mfunza mbuku ndiyo wadakonde petiriza na mfunza mbuku pa nhanda za kutoma standart chakachino distrito ya Chiringoma munu provinsi ya Sofala zwana kutendenga kupingana hafo kuli adasia gbangu amba kunapitiza na kufunza mba akazi asogolere achigawiku chakusakana mabasa wafunze alonga kunditanga kuti anango furuka anango haenda mabanja na tunge ngono pepe ipi mbipi pasankanzo makalirua wafuma ni inga chikulu kiatisa kuti wakonde petiriza na ufunzi kulonga kuda chitankadamu wakundi ya kulimira maganizu pambutu ya kusalakana kulimira ufunzi mabuku apala nasikana nozuisi kuchiringoma Luigi Arnaldo alonga kuti ipi pia weza nduli mhamvu ya utonge pakati pakusaka kuika pakwechi wafunzi mabuku kuna yofunza alonga kutera Marisa Nsambono wakonda petiriza na ufunza wabuku nzisu ni mabasa lukupatwa kwa iruza pisa pia kusiana siana tangwe ya udidi wakuziwa kulemba na ufunza wabuku mkati mwa ufunzi ponto na ufunza chimuna kulu na chikazikulu tuwela chita kuti iwanyo kufunza apetirize na ufunzi tiveni
5: kumudansa di lokais onde eles frequentavam ensino eu que muito mais caracterizou esse índice de existência dos alunos.
1: Furuka, Boto, Zaus Kakarau, pichirisa kutiwo akonde petiriza na ufunzi mbeenda putuse nangu penepio, pia timizira kukonde petiriza na kufunza mbuku. Tinao maganizo, anazuika na El Sokapaj, alikuparabasa kundi ya kukazika ana chikazi pambuti ufunzi mbuku. Apo, Parque Nacional, inasoko bozi, unalimira sikana mbutu za ufunzi. Kunja kwa parki nkati mwadishiritu, tikuona kuti basa ili kufamba mwadidi. Nanchi kunja kwa kweruza ana chikazi na amuna, kutunapetiriza na kufunza mabuku. Asichitampu basa ya kuendera ale, alimunika mamidze daleka petiriza na kufunza. Tisafunika kutipetirize na kuchila basa kuru kwa ufunzi ukari wadidi. Tuwela kala ufunzi wa chaiko. Safunika, anyakubala apeze kulibasa inepaswao na afunzi. Tuwela kutiwa ajitiripa nyumba. Nyakubala musafunika kutapezi ya nao na kuchita penepe. Safunika nyakubala akali korokoro. Na nao mbagbinya mpaka kumbutu ya funzi. Tuwela kuti andi kafunzi. Iu wa funzi. Asakala nantima wakukonda kuenda kafunzi. Alipo anyakufunzisa. Akutipa nangwa sa jomba. Nkabi kuenda kafunzisa. Pepe ipi sejisambo kuti ya funzi. Akalembo nantima wakukonda kuenda kafunza. Ifibano ni inga sogolere. Sajita basa ya kuonera. Bintu penepi mkati mwa distritu. Mbati penda mbuto za nsene. Mbati chita kutenya kufunzisa petirize. Na kwenda mbuto za ufunzi kutenya kufunza. Ainde mbuto za ufunzi.
5: E nós como serviço distrital continuaremos a fazer as nossas supervisões para a melhoria de qualidade do ensino.
1: Jima farada mwazwa na nkadamu. Kusalekana waganizu kubulikira pambuto ya kumira ufunzi ya mbuku. Wapana nasikana na zuisi. Kuchiringoma Luigi Arnaldo. Na bechi na iu mkati mwa chikawiko chakuchito kuti mwana na mbozena konde kalakunja kwa ufunza mbuku mkati mwa distritu.
0: Asi tiri kufika mapeto nazo mpango zatu, kubulikira mwondo muno studio Radio Msambiki pano pa Beira. Mwenye, topangani liru kuti anyope na mabasa masinzekiru muno sofala, alukulonga kuti ana muafrika muno, alukulukira nandu pakwecha pa mapika maziku apans, ukungu pangisa kutambaruka kwa masinzekiru muno muafrika. Konsenyi munisipalo pano pa Beira, kuchita beche kwenda mba mwaza mafala kuli mbomba kwela kutia kwa nisikuzi wa jamaso pa kuchinja kwa makaliro kulambo Duz na anyufunza mbuku kwa na zana apale nasikana ndiyo wada dunduka mbuto za mfunziro wa mbuku kulugira tishtritu ya chiringoma makauno muno sofala alikupangana Pereira Tome na George Barus Kumichini Salani.
6: Pangwa Zansofala.

0: tikupulunga rashka tikuitambusa kambo yakugulambo pepembo galoni mbo ikukwiriratu tenda stenda ja munhu akukwanisa kunga chanka akwanisa abvira njai pakati vanhu pakaya pananjala vanhu pasumbulero zikotora pindu
1: mulungu wadabvumba rachaka chino
0: abvumba machavhumba kutoma damaleya zacha kubodzikwena zimaumba nivira uma mamanga nanzeti
1: tingafika kunyumba kwano nkhapa soma primanga ta
0: nkhapa chakachino nkhama manga rai
1: mukuti khondera
0: nekhonda rati kwaona nkhabedi mechi
1: tepamo kuchita mbugulambo
0: tikuita gulambo pasumbulero pananjala maningi
1: mukaikhama primanga pano mwaikhama mapira gongo
0: taikha gongo machanango aikha gongo anango laikha gongo razibukara anadzuwa tepano munyumba mumunda muli zero munapinthu ra maminda rai
1: kodi kubiri mukuona kupetera kuti mukwanisidye sana pa nyumba
0: kubiri tikuonamo kuti anangomba kuita mbunogosi ya lufasi mbagulisambo na matimati na masebola na masamba ndinakwata pipiremo mbenekagulisamo kuvila kuluwani kwathumu kuvila
1: imo malima matimati alfasi masamba mwaika
0: alimambo anangombo magomo munthu munthu zikonganonzenzai
1: gowo ineyi nchakupi
0: dzangwa thawe ndimbudaikwa maorta ndipira kwatambo anthu
1: mene mukagula mapremanga
0: nditepombo ndiangagulisa menekagula mamanga kuti ankhabi munhu nkhabi chakudya tayi
1: bebi kupangisa kuti na murope ene muna chimwe chimwani
0: murope zichimwa wachimwani kakweni nkhabi pinthu rai wapakufa na dzuwa murope nkhabemo pinthu munda rai ne bambaya ne yenji chadamatadya maningi watonseni takomerwa chadama munga kadatoedza ndeko tolambwa nde mbora ndinganenda kukadzingirani mamanga akadzinga tepa nkhabepo
1: na nthutwene nkha
0: nkhakigumana tayi mota kutambirani pano nkha chakudya
1: nkhabi mwatitambira nakuti mafala basa nalongema kutitambira
0: tata kukufunani mbonye kupedzano nga chakudya mpi nangomza kumanikambo ina nkwatambo kambe yakadzinga muitambo nguku kukupasani mwenda muita kuferta manje nkhabi manera yopasopasano ferta
1: pano basi ndikira kuti mulime chaka chinafuna kudza
0: ukhalira chakafa kudza mbali mwano msetemu tikomosa ripo ndisindula
1: ndidekhe mapremanga mapremanga panzizula kuthotoka malana kuma
0: amalana kuma adafika ja kubalira ndidauma
1: mafala anafuna musiya nzizono na thangwe ya ulimi mwalimira tepa na thangwe yakukulimira kwa lokhonda bvumba kwa mulungu nkhabi kwendabvi kumunda mulete pateni pamodzi mukuchita tani zizuno
0: tili panodi nawanawa munaone mwanango a kusaka maganyomo kanguti ajesiana piana pa nyumba njala yakaragaridimbo khaye uno pasumbulere pano tina njala ikulu maningi sobirano ngapira phatiye chaka chino tizikupionera na dzuwa
1: na thangwe uyipepe dachitika mphenji ukafunemo kuti pichitiwe na utonge nkati chisa chino cha sumbulero
0: tikafuna maningo kuti autonga usumbulero pakhaya pana tipedzembo ayimu maguverno mutione pasumbulero pana tinanyato na njala ngadzika pina phachitefi chaka chino ande maakwatu ande dzwa akwatu ngakupidziwa pakujefi na janji
1: mbeo musachitagula
0: mbeo usachitagula tikupembambo mbeo konga chakakuza tipasembo chaka chino tidzale chapachaka tinambeo ra ifitambira nkhabe ndikuti kupemba pepe guvenu
1: musalima na mapadza basere nkhakwendambo kalimisa na matratori kani
0: nkhabe tikulima na mapadza
1: basi takhuta mayi tinayichezambo na nango mayi ali pano mayi zina
2: dzina ndini Laura Frank Fero chibodzibodzi ndipewa pidalonga nzathu ipi anthu alima ali mkwetekweti mwa riudi dzangwa mulungu adabvumba madzi adadzala amadyiwa na madzi akuntundambo amakupya na dzuwa dzala mamanga kawiri katatu nkhabe buka na dzuwa tayi tepa chakudya anthu akuchita nyatwa madzi adabwera acha madzadza mikulu mwa mubandi umu mabandi fa nkhabe chakudya anthu akayendera mwa munyika wa munyika angayenda mwamu nkhabe kuziona ngona ndingona tepa ife nkhacha kupulumuka tayi ne mbeu kutaora ngafika chaka chingafika nkhacha kudzala mbeu ne chakudya nkhabi goloni kukwiriratu kunthu kunja kungacha kuthabuka tepano na ndzidzunu kusogolo kundulu mwanthu akaphedzeka na bambaya bambaya tinatcheka nanji mulungu vumba nkhabi mulungu nkhabi vumba tepepe nkhakupidziwa tasapembe mumbumba guvernu mutipedzembu chakudya mbeu tione kuti tinapeperitani simbuleruno
1: kodi mukadalima nji makamaka
2: tikadalima mpunga tikadalima mamanga tikadalima mapira mapira nkhabi tumbuka tana parte dzuwa mana adapya mamanga nisasana nambani na mapira na gonkweni na mapireni njala imuguvernu mutipembembo mudziwe kuti azuwa nechi yapitura tina dzuwa ndiye mphangwa zati
1: kodi matimati mwaikha masamba
2: matimati anthu akadaikha madzi adzala mbapo mbamaikha matimati gedi madzi mbadzapo anthu kachikairi bzapo anthu kachikairi akutowa mamakwatiwa panthu na madzi adzala kairi ankhunukhundumwa munthu na munthu anango mbazinji nkhabilima matimati anango azinji ndanachita worta manji worta alinyatwa pontho vumba mulungu nkhabe azathiriya nambani na bardi tunga munkulu ikhamupi ikhamwa muwota munkhabi fansa serto taya lufasi asakhawa ng'onong'ono nyakubadza gula ala satani asachikutirimbu kuita makabesa chepa ndiye mana akhalefi kuno
1: Takuta mai mufungisi mwanangu mafala na imwa kufuna longa?
2: Mafala mbanea basi kuti guvernu mga kama tinyezele mkuta mbumbe sumbulero wa kutabuka na njara. Kina mulungu angazabwela pachaka, anazwalanji mutinyezele mbo. Imu mbani guvernu, ndiye babatu na miwatu, ndimu mutiziwe mbo wa brigado.
1: Takuta mai na mafala tibwelesimu pansiku wa leo. Panangu tivembo mai mulipano zina?
3: Zina ni Sara Zakaria.
1: Mai Sara musakala chisachino?
3: Sakabano basumbulero.
1: Tumani kutipanga zizo na mwalima?
3: Talima achakuja jazibu kadi.
1: Mwalimi ra kupi?
3: Kugoa.
1: Ah, kugoa. Kwa di mkada ikaulimea nchukwe kugoa?
3: Mapiramanga, chitoe, tekadaika kweku. So penseni pezibu kadae serikaji ya zua.
1: Zua.
3: Yetekera. Yetekera. Ni kibozi ni ukaka, ni mamanga zizabuka viti bandu kujitachire nga nanja.
1: Nzizunu musalima pintu pinangu ninga matimati, penu panangu masamba.
3: Tisalima pintu pinangu pili majizua kwa mwichiri ili chiri chiriri basi kukulongambo kutitebano wajivezu mungu sa wazambo nkabi. So tisanyinda mimetori ile mbiti tirira napi ndibibi ndibino na ambu kantu kutipibili pinga zabuka tikuwa dami tena kagulisa milikatu mtikuwa nisambu kuja. Alembo anakonda chita pepe panzizuna kuchita pakati pa kusintiri basi na njala kuna kasaka pinguni angagwira gulisa mba kwa nisagula kupu ya ufa mbaje.
1: Nditangu kukoti kuli mulungu hadafumba tayo.
3: Mulungu hadafumba tayo mwakutowezeka.
1: Ulimi onseno wa malokubi.
3: Ulimi onseno ne chintu.
1: Mukadaika nje naji mapiramanga na gongo.
3: Mapiramanga, gongo, chitoe, basa kaa munda, wa chitoe, basa kaa munda, mamanga na gongo. Agora na zua deba pepili pezi, sportari kwa tipi valeri pibuki chintu tayo.
1: Mpanyi mafaha mbuzi wisambu na kupangambu kurale kutipanangu wanantima kupeza ninga utongi wapanu pa distritu wa kaya.
3: Ini wano cha kumalisa janga cha kutiwombo nunga guvernu. Kwa nisembu kunyerezera mbumba. Tangu kaa guvernu kukana mbumba. Ifi mbumba tu kunyerezera mbwa weni kutindepe watu na mai watu ndiwo. Ndi kuna nyerezere femu, ndi kuna ntimatumbu.
1: Tapereka takuta mai, zinano mbumba?
3: Sara Zakaria.
1: Basi tenepe nyakufu taicheza na mai Sara Zakaria kubulikira pano pa kaya. Pa makane alichitefe pansiko ya lero. Pakati pa mabasatu handimati yunwe malongero hachisena. Panyakufa hifi nacheze na nyakwawa hapano pa sumbulero. Zina.
4: Adelino Shano Antonio.
1: Pai Adelino Shano. Tumano kutipange muninga nyakwawa hapano pa chisa cha sumbulero. Nzizuno ulimi antu. Nzizuno mulungu wa vumba mwenye da vumba makutuweza tae. Mhaji mafala na fumamusi ya zizuno.
4: Mafala mba kulongira kuti mbumba isafuna kuti ikalichiri ilibasa na kupata mabasa. Tisaona kuti mulungu achepera pakutoma vumba mamhamvu manjuma kumalisira vumba makuchepera. Na tenepo nkulanga kuti chakudia chinaperewera. Ndao tisafuna kuti mbumba ikalichiri ili na kupata mabasa chitipi mabambaya. Tuwela kuti aoni kupezeka. Pepi ndi mpangwa zinafuneni kuti ndisi kuli mbumba.
1: Apunjala? Yaoneka chisa chino?
4: Njala yaoneka manjingu suweka sha kwa murungu ne. Manji antu achita mabasa umu na umu. Pangono akwanisa. Kumu ndi murungu kusua kwa murungu. Purusi kutipizinji japi kugumanika kutipiapere wera. Njala inakalapu.
1: Antu nzizino kupurumuka na chisa chino?
4: Antu nzizino alikuja anonga piri pida tomeo kulima. Manji pida lima piri pida pita nchi kwa nghabe. Alikutentarimbu kwenda mbomba chita maganyo. Tepa nzizino alichiriri na kulima bambaya. Tuwela kutawani kupezeka naa.
1: Bamba yono kumulimira kupi? Kuntunda kugoa?
4: Kulima magoa tangu kutemule mudama kupwa mazi. Kwenda mbatowerera. Ntunda nkabi kwa nisika taa dividu kutumulungu vumba nkabi. Nda saendela magoa teratuwele mbo pintota.
1: Kuli magoa chane alimhimba za kupi?
4: Magoa alimhimba za zona za basho. Purika ifi pida kalefi munu ndi ntunda. Antu wabuka mbasho mkajue unamazi mbabwela ntunda. Na tenepa mwemu ngoa muli ndimu mwemu mwenendo kalima mabamba ya tina tawe, tina zangwa, tina nyamomba, tina chiwisi, anea ndi magoa nende ukalima mabamba ya nyamvu.
1: Kodi pia kapida pito, pina chaka chino mga numona, chaka chidamala na chino. Chidamala mbwenye, antu kada punumuka pangono, te?
4: Antu kada chita pangono. Pia siya nambu na chaka chino, poriki chaka chino, pida chita murungu wa vumba, antu kudzala, kumide za fikirafi kutokota nghabe ya zamala kupia na zua. Ndao pipiri ndi pida pasa mpinga mpinga para kutipe uneki nyato nungana zezi za njala.
1: Beche ina imu ni gangadamu wa nyapa wa chisa chino. Kudi nchipi beche na imu na mbumbano?
4: Beche kuru kakame kupasa kupiriru mhamvu antu. Tuwela kutia wangi na yubasa ya kuenda kari mabambaya. Tuwela kutia kwanisi kupeza familia panyumba na piana kwanisi kuenda kushkola. Panga kalapu njala na piana kwanisa kuenda kushkola tae. Nda pisa funikira kuti tiwangi, antu hawangi na kupata mabasa na mpodi kubwere tanduli. ndiye inafune mulungu anavumba porike nkha munthu ananziwa kutelero anavumba mangwana anavumba safunika tichi tipati mabasa tidziwe kuti mangwana nkucha tinadzaona udidi
1: anangu hadungunya natangwa mbeo atinkhabe pedza na mbeo tani mbeo chakuchetagula
4: mbeo ndi momweni pisagumanika kuti pasagumanika mpinga pinga ya mbeo ndi video kuti pangaoneka khonda kuoneka pinthu mmunda kubuluka endao pepili ndi pinachitisa nyatwa mbeo manjita mbeo kuphedzwa mbeo mbumba ya njipa tonse ninkhabe kuti tinakwana lero so tinamala ule adaona pang'ono anakwanisamba kupasa nzachi ati adaona mpupi mbeo pang'ono anakwanisamba kwenda mukapasa nzachi tete puna pang'ono na pang'ono tinakwanisa kukhala na pipili nonga pili pinafunika
1: mafala anafuna musiya nzizuno kunosena na varadi musambiki muna mafala nche imu ninganya kwawa chisa cha sumbulero
4: kupereka takuta wankulu na kufika radio Musambiki pano pa sumbulero pasa mphamvu anthu onsene na alembo tambea nativa makhundukhundu a mazona anango akhali nayo chikhulupiriro kuti ndiye ndi ndiye mulungu anati abwera anati avumbe ndapisafunika kuti nombodi tiparati tikhali mawu maukuruzadu tilime imbitidziwe kuti mangwana nkucha panango chilipo chinafuna kuti pasa mulungu tione kupromoka nacho
1: base takuta tacheza na nyakwawa chesa cha sumbulero nyakuwa radio pansi kuzina mazina tinansa mafalanangu salani.

0: marani kwa vesera radio tukulikira hifi ya sena na mpangwa za ino provincia ya Sofala makutoma manazo mpangwa za atle kato kupasireni mwanchigwa kwa nopangana kuti mpali mbozi kwa piaka makumere na pita atipa kubalo munu muzinda wa beira ndia dazipeka ya kene pa kumala kunga kubadwa na inango mitombo ya kule dzeresa ontu nopangana kuti ntengu kupiringana mazana mashano antu mbalo mwachisa cha mulima kushemba munu Sofala awa ndiwa kukulubirira kuti mili pensebe na paro na nkadabu nziko Mosambiki kundi kundi kwa kusaka kazi kana panzi kuneleka kubali mwezi kwata Mosambiki bine bina bitasaki njira za kulungama zine za vesela radio na zinangu zinajita mpangwa zatu ni shukari mwajabi na Luigi Marejani tiripa bodzi titome na mpangwa za kukuti mpali mbozi wapiaka makubena pitatu pia kubalwa munu mzindo bera ndiye kene adazipeka ipo nsene ndi bulukira pa kumala kumwa wadwa na mitombo ya kuipa pechitika munu muzindo bera mpangwazene na nzatu wishita yato.
1: Mundu mbozo pia kama kumeri na pitato pia kubalwa ndia da pipeka pa kumala kumwa pindu pia kulezeresa ndistritu ya beira. Ninge kulonku dekita nkadamo na salakana mbutu na menyankondo funabweza nduri umwa pindi pe kule zeresa pina kondesero munu Sofala Antonio Sementi ati nkabizwika na chino penji padekitisa kuti muntu apipeke mbwenye kupipeka kudekite iya mangika na nkambala Antonio Sementi azwisa pondo mbalonga kuti mamuna nkulu no peno mwanampale agumanika mbana mawa mwalira kale pa nyumba pachi pachisa cha matakwani mbutu kagumanike na apai wachi peno nyakumbala na baleacha nangu atatu Antonio Cement alonga ponto kuti iye muntu adamwalira akagumanika papyaka pinayi pide pitoko pide pitepe sakasia kumwa pindi pekulezeresa pina kondeserwa na ipyo alikuyeruza kuna mbumba magamaka apali na asikana atwaka kuti akonde kumwa pindi pekulezeresa ponto kuyeruzambo kuna pai nale na tsizikira iwa pali na asikana kuti akwanise onera muntu na muntu ukumbu mbalonga mba pasana mafala kuti alange anao tangwe njira zezu za kuipa.
2: Mas uma das razões é mesmo pensar no trabalho que dá a família. Muitas vezes tomou a decisão de abandonar, porque via o trabalho que dava a família. Roubar o bem e fingir que não foi ele quem roubou, mas sabe que ele é que tirou o bem.
1: Apa Antonio Cemento Alcolonga, kuti chindu chibozi na pangizira kuti ife tisafunika kuti tichiti chakuti ubali na ubali usafunika kuti upati basa. Basa inafunika kuchitwa, isafunika kutibulukiri pa ubali. Iu ubali una basa ikulu kakamwe, kulongira basa ya kuonera anawo. Uwede mwalira, tingena kaona nchidikudiku, akazengeza udidwa kusiana siana kutengamala, endika mwechamba. Huku, unzizunango, angasoekero pia kulezera, akakala panyumba nengazemwa, nenganyansala. Litamweneka tamanga kwenda kama penu kagula, chamba na pinangu pindu pia kulezeresa. Mwenyezi zunangu kasoe kubire, akakakamizwa penu kasaka kulisa pia usene pia panyumba, udidwa kusiana siana. Tarukuta kumani kubile kwenda kama pindi pa kulizirisa. Na kupangana pondo kudisia nsampunua kuma pindi pa kulizirisa na ingabepi. Sanesa kakamu, makamaka nsiku zitatu za kutoma. Mwenye mtu anga kwanisa numpa pepale, anakwanisa kwenda pasogolo. Ife trikuyeruza kuna obale na obale, kudini upezi. Uvesere, upasira ni chifunano, upezi achwaka turekuti asi insampo kumwa bindu ya kulezeresa. Fala, ya, mkadamu anasalakana mbutu, ila menyongondo funabweza nduri bindu ya kulezeresa bina kondisiro pa utongi Antonio Cement Mbakalonga tangwa kumwalira kwa mwanampali mbozi wapia kama kumeri na pitatu pia kubawa adapi peka pakumala kumwa pindu pia kulizirisa ndistritu ya Beira.
0: Radio Mosambiki munu muzinda wa Beira turukumaza mpangwa zatu. Talonga kuti anto wapengana mazana mashano chisa cha mulima ndistritu ya Shemba. Awa lukukulupirira kuti pia nalongwa na nkadamu wa dziko. Pona makani makulubakula na chuta pa chisa na chisa. pepipi kupasa njira kufunika kama mbalo mwenezi kwa Moçambique mpangwazele zupontu na Luís Teatro Vasco.
1: Anda kupitiriza maze na machano apa posto administrativo e mulima distrito e chempa munon provincia sofala dona zizikira kudim nkadamo otongo enu zi kwa Moçambique asafunika apitirizi pampando mbakita matongero fale ne alongo apakati pabase naza mbechito ankati manu zi kwa Moçambique inasaka visera mundu na mundu pakufuna kumana na kukumanya njira tarakuti zikuende pasogolo pampo kadoneka pansiku ya chitatu iwa Pemba kuna ala na kumanika pambuto ya mite mumba kuti akonde kwa tanzizu kulweni pa matongero mbalonga baseni kuti iwo azafunika atonge kairi penu wachitembu ninga matongero anaza mbachito na nkadamu otongo enu zikwatu Moçambique. Ninga kulonga kwao pa posto administrativo ya mulima distrito ya chemba ati distrito na distrito isafunika kutipangizirwe na tubu penu ya mtemu mbozi.
3: Eu não vejo que haja excesso de poder por parte do presidente da república para a redução do número de deputados. 250 deputados, para mim, estão bom, tendo em conta o número da população que nosso país tem.
1: E nem cabe ou não tem o canunga que tem cada um o tongue, essa quanta mzizu kulene panango machita matongero kuinjipa. Mbwenye, panango mamuda dipangiza mpianji penafunika kutipibwezu nduli papiri penakitwa na nkadamu utongi. Mbwenye, chinaonene makamaka, nichiri kinaza machichitwa, makamaka piri penakitwa, pambuti na patila basa nyamitemu. Iwa kafunika baseni, achitembu ninga nkadamu utongi, atongi kairi, achitembu matongero mairi baseni. Na kuti ifu ndifianfa kukua na mamiliao maku matatu na mairi. Mpapo tikafunamba kuti iwa nyamitemu atimizira akiti mabasa mpapangizira distritu na distritu. Na kubangani po unfokuti, ini nkabi kupizwa mwadidi ni pipi pinafunika kuti pipwezu nduli pa matongero. Mbwenye ala nakita mabasa matongero mkulongira anyamitemu, akafunika baseni atongi kairi. Nkabi wona ntengu penu maganizu kutitimiziri ala nafuna kita mabasa ninga nyamitemu. Awa anakumanika pandu akwanda. Mbwenye tika funambu pandu pa distritu ya chemba, tikalembu na mundu anafuna kutipangizira ninga nyantemu. Na kuti tingakambu na mundu anatipangizira, pena kalapindu pia kutema kakamwe. Panzizo bozi, nkadamu anakita mabasa, mba tzizikira nsoko na visera mundu na mundu munu mprovincia sufala, Ernesto Costa, alonga kuti, anto pepale, onsena sanghula, mbalonga kuti, matongero nafunika kuti atowezwe, mbale, anakwata njira ya chiri, nakitisa kuti, zikwini kwa nisichinjwa pangono na pangono.
4: Este é

0: nkadamu anatendeza nsoko nikita matongero nkata mwenu zikwato wa Mozambique makamaka munu mprovinsi yesofala Ernesto Costa Mbakalonga tangu ya kulembera kwa machinjiro inu zikwato wa Mozambique pa posto administrativo ya mulima distritu ya Chemba.
1: Zokumaniza vesera radio zokanguti kutimbana tangwe ya kuweza ndulu kuna zokuona na kulemba kuli akazi ndi pfundi kulu kakamwe bukira pa chungano cha akazi munu Mosambiki o yemi pontu nzatu tayadu.
0: Minyankondo ufuna kweza nduli ntengwa maya na konda zoona na kulemba ndi bechi kulu ina chigego kina salaka na maya nkati mwenu uzikwatu o yemi. Falene ya longwa pansiku ya chitatu na mlembo nkulu wa OMM Sidalia Shauki paulendo wa basa na kite inkati mweno provinsi ya Sofala makamako na mange mpaka ndistritu ya Chibabava. Pati verano kide kite na matubu peno misoke ya kusiana siana Sidalia Shauki alonga kutia kutsanzeka kamwe na ntengu wa mai unabulukira pa kufunezi wa ona na kulemba. Panso kono una kita mabasa newa, iyo aenda kasuzumira na gumanika pa Luani ya Shibabava. Kudi amaya kwa namaku mairi na anai asa bulukira pepale mbakita mabasa kusia na siana mbwenye awadalongefi ndio desia kufunza. Ponto alakubulukira panjira zinazesa makaliro kufunika.
2: Quando está a fazer o seu negócio, faz o troco com muita flexibilidade, então já consegue progredir porque percebe qual é o seu lucro.
0: Terukua na mai panu mbakachita malonda. Alakuchita pindu pedidi kakamwe. Alakupichita pindu terukua nambu kuti makaliro kufamba mwalidi mwene. Mbapo tukulonga makolokoto kuna iwa mai, anakita bizinji zura kutiziku yende pasogolo. Iwa likufunza, alikuziwa ona na kulemba, ponto anangwa salongambo chiputugizi pano. Pepe perikupangizira kuti mabasa naza mbachito kuna mai, alikuzesa udidi uzinji ukumbuka udidi wakufunika. Panzizo bozo bozo, mlembo OMM alonga ponto kuti bechi kuli na iyo nzizino ngupaka na uzwis amai. Pabozi pene na sikana kutabwe zinduri ntengwa amai na suekiro na mbutu za basa.
3: Temos que encontrar condições para podermos fazer a formação técnico-profissional. Formarmos as raparigas.
0: Ife, safunika kutitiguma ninjira, za kupaka na uzuisi makamaka ziwa chitabasa, kuna amai pabozi pene na asikana. Kutitia paki ifipandu na uzuisa ziwa mbuchita pintu. Safunika kuti iwa chiti pindu pe kufunika, kutezesi utambaruki kuna makali rwao. Tirikona kuti asikana zinja lipambutinu. Ponto, uza kuna zao pano, iu anate kare pa nsoka, mbafunjiswa mabasa kusia na siana kutura kuti kusogolo kwa ndima, hakuwa nisembo chita mabasa pa kundo. Ndistritu ya Shibabava, mulembi wa OMM, apereka udibyo kusia na siana, kuna nsoka wa maru na kita mabasa kulima, ponto na nsoka ambu bozu na gumanika pepale, mbacheza na mai apa luani penu pa lokalidadi ya Mucheve.
1: Basi tafika kumapetu. Talonga lero kuti mpale bodzo paka makumena pitatu kubalwa. Azipeka yekeni. Pontu tonga kuti anthu kupringana madzana mashanu chisa cha mulima munu Sofala kushemba. Awa kukulupira kuti makani makulumukula na chitwa nzidzuno. Bukira pa mpangu kwa zangarapo dziko Mozambique. Pinepio turi kupangisa chifunano cha inu dzikwatu iye Mozambique. Zinezu na zinangwa visera radio za chita mpangwa zatu. Ine zinanga nini nishuka ni mwajapu. Kumichinda patiro na Luigi Marjan. Salanu madidi.
4: Mpangwa za Nsofala.

0: unangwa vipi agomoka tanga lilipo pabwana nikana chimbudzu ine so na kolera yafikai wanthu ansere pabwana mafulumero kuna vinafuna chimbudzu wanthu alikukumba so asatupimala tai
1: chitane mphamvu tira kuti pimbuzi pimali kuno mumange mwadidi pimbuzi tikadzabwera pontho tibve midzi yontsene pamudzi na mudzi chimbuzi chilipo ngazingulu
0: Mazipina chitika. Mm. Tangu tukona mpamu vyensene likunchira tepa watu maja watu mapi usikuti basa likunja la mala kukumbali. Mm. Kui misamba na kukutita kuna nini sarai. Mm-hmm. Tinadzo pimbudzu binatani amunatu anabisasanya.
1: Mm. Ndimu mwene Vesera Radio tirikuchedza tiri mpimba za Malongwe. Mbuya mukhani nga mwatsukwala machibesano mwatsukwala nzidzuno tangwa chinjanji. Dzinano pirikunensa. Tangwe nyoka za kwenda tinakuza mlisa kolera mphimba zino zina bani
2: zinanga ndini Mishek Samuel Mozalant
1: mbuya Mishek munamudzimwe pano kuti muchilikhapo nyumba baba
2: endi baba maji kaza dibanyo latrina jaki piripo
1: si amanga ndi baba ndimwe mbani
2: papana ine
1: papana imwe ta
2: si
1: ana pana ndaka samba kukha kuthawala mukwenda munanti musana kasamba kwe kwemwe
2: ine nsasamba kuthala ndinsenda katunga njeku mini bwedza samba kaza dibanyo
1: si akazi muna kuchito nyai ijeni akazi kutsaira akazi ya kufula akazi ya kenda kutawala tava hapa akazi ya kufula nangu anangu mba mankiriado akapangwa na anzao nkabita wira kutia pangwe muna apanga nji
2: napanga ipra nao kwenye samatuhera mtala ipra katungu mazi afuliri kunja para preveniri ntendene
1: muka paswa nto mputo kutumutoti mazi musatambira
2: satambira si sabweza kwa tirabano hapa Mangu ndakaika mmadzi.
1: Panana piana pano apa. Tirikupedzwa na nkhonda UNICEF pabodzi na ala natsogera mabasa ungumi pera kuti tilonge apa thangwe nyoka zakwenda. Aphalemwe. Bwera longi Murad. Bwera longi Murad. Bwera kuno, bwera kuno, bwera kuno. Bwera kuno. Santo. Santo nzinanga khonda longa kurati? Ha? Santo, wachirongwa didi?
3: Chemwa didi.
1: Dzina kwa mumphumbana.
3: Santo fombizeka.
1: Santo fombizeka, ulikufunze?
3: Sim.
1: Qual é a senha?
3: Sexta.
1: Quando? Sexta. O Duz foi na Marisa, sexta, santo. Hã? Qual é santo? Muito na funza sexta, a sadziwa ninja cólera. Muito na funza sexta, a lucucula. Cólera, qual é o ninja santo?
3: Cólera, safuniga chita malatrina, samanja, chacuja, safuna mujichita samala mabonga, safuna tukachindu veni njanji, kaka, pinangu manga, safunika, toku pitsuka, ngamambu, senga mbuja, kumantenda koli.
1: Wona, mungu wa sexta class, safunika pion sene pina chitefti, ane, titsuke, tisambi manja, netep?
3: Si.
1: Ha?
3: Si.
1: Sexta kwa nafunze ushu, ndoku na iso golo. Ukwa nza kwa nafunza neo, unapanga njizunu.
3: Hapanga tepe tungafuna kuja jindu tu mkujitsuka. Safunika mkwenda forum latrina. Sii.
1: Kunyumba papa na mama afuka latrina?
3: Iripo.
1: Iripo?
3: Sii.
1: Kushukula kuna kufunzeo iripo?
3: Iripo.
1: Apo mama alonguti anpa sanda kasamba kutawala kule. Panango mwemu muna matuwera na ipana kukaza kufula. Usa na kasamba mkwe kuyupe na kutu nkabe?
3: Nkabe.
1: Nyasesta kula nkabe samba panja ta?
3: Sii. Sii.
1: Mhmm. Unapanga nje nzako lero wa shkola?
3: Na bunda tepe ni ujiko na kasamba ntala tae muna suu chusafunika kujichini mbujitsuka kwenye kanya muna trina. Si.
1: Dimu ntacheza na Santu Zeka Fombi unangumbani? Zina kumbani?
4: Shadrek Fombi Zeka.
1: Oh, Shadrek Fombi Zeka ulikale senji?
4: Segunda.
1: Uli segunda? Profesora longa pia kolera kwa kushkola ngabe?
4: Ngabe.
1: Ngabe?
4: Si.
1: Mbwenye usadzua ninji kolera?
4: Zio.
1: Ninji kolera?
4: Shuju.
1: Kolera ndi shuju, dai?
4: Mm.
1: Yu sasamanja kafuna kuja?
4: Sasamanja.
1: Ukamala jita pondo sasamanja?
4: Mm.
1: Usajitira nchimbuzi panja?
4: Chimbuzi.
1: Tachetza na Shadreke mwana wa buku ya chuiri. Triduzi na kumapetu lakane tichetze na mwana chintu chisa. Mfumu wa chisa. Mamuna kulu, ifuta bwere rapontu. Tura kuti muti pasiri mafala kumalisa. Pakuchetza apa. Tava kuti akazi ya zinja katamangira kugombi huku. Pina chiteo, si minafune fifita. Tava kuti ya zinji pontu, ndi ya zichi. Akuchumana fuka pimbuzi munu nchisa mwano. Kolera munu inamala penu kuni kama munankulu. Tipangaini pangunu nzeru zinaimu tira kuti kozi malisa utenda wa kolera chisa chinu cha Malongwe. Mpimba za Sharungoma kunu kunyaminga.
5: Ife tinakupedza netnepa pa mafalanea azichi. Ewa na.

0: zidakoze kupangwa de repente kuli byali kupangwa kuti kuno kuna mphale apha mwanaje enda ifena kubwera tazagumana ya familia za makwatio zaenda ku hospital enda duende na kusio sitamba kwa tuambe enda district kusimba tisala kusaka ya kuti mphale uli tinamwashari kupi tinamphata kupi enda ntansakisa mphale tazikumphata tai ateziwa ya doka ate pansi kutizati kuziwa kuti ndikupi kuna iye maji chinafunisa kumenda ngulangu kuti dokumenta taisaka tazikuiona tai taona kwa dikala na 24 25 anu barabari mwana dalasenda ndo 4 anu mwana ule kalina ipa nyumba in komentaru ya kulangu kwa mayu wachi alonga kuti atakali padambu maimbo akadaburuka kwenda masaka vinangu para kutafika almoso iye nakusana mba mkwata mwana mpitisa nyumba mba kuta kumula kama imu nyumba segundu ku informasaun za mewaji alonga ita kumula sakwini mwako nda zuyu asuntwa inembu nindi kuziwa tae mewaji ata iratevu
1: ikarifala ya tubu wachisa cha dombe mbalo matiritu ya mopea munu Mzambezi ya kubulikira kelimane Antonio Domingos.
2: Basi Domingo tapiva tina zinango mpangwa zato hanyakufa zinaife pansiko ya lero mhanga zato zinaife pansiku ya lero ndizo za kulonga wakati pa hino ndima yetu kuti anthu kukwa na maza na mashano kuposha mjati wa mulima kutishitwe chemba mundo sofala akuzizikira kutufuli kisafunika kutuone kinkati maziko na kutueza pinseli pinalongwa na nkadamu wa utongi ndi mhanga zizunu za kugumezerwa na nzato tayadu vashku
3: Anto kupitriza mazena mashanu, apa posto administrativo e mulima in distrito e cempa muno in provincia Sofala, dona si zikira kudim, nkadamo otongo in uziquato a Mozambique, asafunika apitrizi pampando, bachita matongero. Fale ne alongwa, pacat, pabase nazan bachito ancate man uziquato a Mozambique, in asaka visera mundu na mundu, pagofuna kumanana kukumanya njira, traguti zikuyende pasugolo. Pampoke done kapansiku ya chitatu iwa pemba kuna ala na gumanika pambuto ya mite mumba lakuti akonde kwa tanzizu kuleni pa matongero malonga baseni kuti iwo asafunika atonge kairi penu wakitembu ninga matongero anaza mbachito na nkadamu otongo enu zikwatu Mozambike ninga kulonga kwao pa posto administrativo ya mulima distrito chemba ati Distrito na distrito isafunika kutipangizirwe na tubu penu nyamutemu mbozi.
4: Eu não vejo que haja excesso de poder por parte do Presidente da República. Para a redução do número de deputados, 250 deputados, para mim estão bom, tendo em conta o número da população que nosso país tem.
3: E nem cabe ouro taio canunga kutinkadama utongi, asa kwata mzizu kulene panango machita matongelo kuinjipa. Mbwenye, panangu mamuda dipangiza mpianji penafunika kutipibwezu nduli papiri penakitwa na nkadamu utongi. Mbwenye, chinaonene makamaka, nichiri kinaza mbachichitwa, makamaka piri penakitwa, pambuti na patila basa nyamitemu. Iwa kafunika baseni, achitembu ni nga nkadamu utongi, atongi kairi, achitembu matongiro mairi baseni. Na kuti ifu ndifiandu hakukua na mamilia umaku matatu na mairi. Mpapo tikafunamba kuti iwa nyamitemu atimizirwa. Akiti mabasa mbapangizira distritu na distritu. Na kubangani po mfukuti. Ini nkabi kupizo mwadidi ni pipi pinafunika kwa tipipwe zwenduli pa matongero. Mbwenye ale na kita mabasa matongero mkulongira anyamitemu. Akafunika baseni atongi kairi. Wa nkabi wona ntengu penu maganizu kutitimiziri ale nafuna kita mabasa ninga anyamitemu. Awa ale na kumanika pandu akwanda. Mbwenye tikafunambu panu pa distritu ya chemba, tikalembu na mundu anafuna kutipangizira ninga nyantemo. Na kuti, tingahambu na mundu anatipangizira, pena kala pindu pia kutema kakamwe. Panzizo bozi, nkadamu anakita mabasa, mba tizikira nsoko na visera mundu na mundu munu mprovincia Sofala, Ernesto Costa, alonga kuti, antu pepale, onsena sanghula, malonga kuti, matongero nafunika kuti atowezwe, mbale, anakwata njira ya chiri, nakitisa kuti, zikwini kwa nisi chinjwa pangono na pangono.
5: Este é momento de decisão. Do futuro do nosso país e do nosso futuro também. Temos aqui.
3: Puxo Nizizo Kufunika Kakama, Kunai Nuziquato. Na Kutifipa no Tricução Kula, Piripe na Funika Turakutiziko e Endo Passogolo. Abulkira Anto Kunamaza na Manai na Mako Maseri na Ashano. Kume na Bozi, Abulkira na Nzeruzao, Ukumba Embiro Antu, Ukumba Menyero Manja, Anto Mba Embapiruzo, Mba Comero na

yakufa tukupitiriza nao mabasatu nzizo kuti Maroko na Fransa zati chomana azati chomana ngabe munthu atakwanisa chomanzache mpaka nzizuno mapindi pa mapindi makumashano mbadagwiwa kale badato makale mapika anagwiwa nzizuno Maroko na Fransa ngabe adachoma mpaka na chino kuti misipano yombo kupomisana kera kutenga mara bwere pondo papindi chiwiri tuone kuti mbani anafuna choma nzache kuti Maroko mbolero awanga kuti bwana muzone Fransa mbo awanga kuti bwana muzone muna nketeketi sisuno mapika tingaona nzizuno mapika tomalimira kera kuti ngamara zibwere pondo kamenya papindi ya chiwiri nzizi unagwa Maroko na Fransa tinava pa nzizuno kuimba pa kwa Mateo Scarlitti.